0: Rajin lalo kong bangun kung napasikola ko. Intay tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinalipa dyan hubungan na. Ipanya rin tala, singkam man.
0: Ano yung hubungan nanti?
1: Apo kayo hubungan na?
0: Salo yun ang pacara, di

0: Ano tita Gyoki? May datong ito sikola siya ka?
1: Ito tina sikola.
0: Dari, mara kita tina sikola.
1: Eh, tina kamay.
0: Pagi ba?
1: Mara kita sikola.
0: Kasi kamay.
1: Dekay.

0: no? Ang tawanger, nonoang, kung si Kalia, laguan, tama.
1: Kukana niya.
0: Sampagan de mo tabera sa.
2: Keter mo kasusa.
0: Motor kick balong bera sa. Mali magiyukur.
3: Basta wala nga.
0: Gana nga. Rimo ko ba? Laki din nga.
2: Kanya rin koko ah.
0: Paluminay.
2: Paluminay. Nampanirang kasigam niyo.
0: Nandra magiburumburo.

0: Ganun na naman niya. Marami pang lawangan, maraming panggawkan.
1: Pasama pa na kina niyondang. Niyondang mo ko.
0: Niyondang mo siya.
1: Kanong tidak disengah?
0: Berlari kau-kau ku ondang.

0: Kasi hindi ka nakaloy.
1: Ah, bakit hindi ka nakaloy?
0: Kasi taipa mga ay, bainan ni parek kaloy.
2: Taipa ni Iris-Iris, mm. Naman ni Aloy.
0: Aloy. Di ba ulit yun ang kamo niya mga sakin na to, nung kalotor?
2: Iya, kaya kinig ko sa aring eh. Hindi mo yaman-yamago natin na to. Di ba, munti nga?
0: Sabi mo rin, tadi kaloy mo.
2: Ikaloy mo, no? Lokal. No, jeng

0: Pakacaping na Dr. Tom.
1: Pakacaping Dr. Tom, may paniliti Tom.
0: Nagapali, bagay po. Kasi na niya napatang ko dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan ah.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako ka.

0: Ang apa ni ni kamera kamera?
1: Nato kopo yun ni kada tiro ni kada
0: tiro ni kado ka.
1: Ala pa ilabus mo. Iko mo. Ay kada ni pas tao puranga nan. Siro mo lang tiro.
0: Oh ni pas ikaw
1: mo. Nagkaroon ng karam bisa na din tari boko.
0: Ang mga ikaw ni boko.
1: Ayon ri boko.
0: Labus na.
1: Anjur na mo na lekang.
0: Oh.
1: At kaya pagi. Erang

0: Dinro.
1: Amor, Dinro, pa matisarin na nyo Laguna, dong dong.
0: Huling ka sa'yo po, ito siya, tata siya lang ang mata.
1: Penasaran, ma. Sambungi, sepolki.
0: Baji.
1: Lekay.

0: Ako dito rin ito ka, hindi po na bela matuhang taikat, pero do iya garin ta ni Kini.
1: Hindi, mangiya. Mana niya baji na yung toy ko dina.
2: Yang iko dina.
1: Sigaring ka papana.
2: Iya, sigaring-garing ini tawa tayo
0: mo sito. Lea nga bala na, dito na simba nga binanga, pare magotete na kisila, bala bakindi.
1: Hasta la tira lang badu.